0: O faga tesmo Tommy Wayne lu lo bla di oko le ri eya o chai.
1: Emeka. Ibi akwa roso.
0: E o wa ne nwanyi. Danya ngwa ngwa Royco seasoning cube su batra ni totoa e. Chefu ya o isi si o ma ya hunga

0: Ọtụtụ ihe na-eme n'oge, ihe dị mma na ihe dị njọ, ihe na-eyi egwu nakwa ihe na-atọ ọchị. Mana ọ gbajuo dọrọ, kedu ebe a ga-ekwu ya? Ọ bụ na oge ụda ejinjin na Wazobia 93.7 FM Ọnịcha ka a ga-etinye ya ọnụ, maka na ahụ ekwughị mere okenye, ekwuo anụghị mere nwata. Sonyere mmiri ụtụtụ ipensụ Chineke ka anyị kwuo ihe na-ede jinjin n'ogbe anyị ma elekere 12 kwa ụbọchị Tuzdee ọbụla. Ode jinjin, ode jinjin, ịgba ka ịgba.
1: Ode jinjin, ode jinjin,
2: ịgba ka ịgba.

juwe ese. Otutu ni ma ito aichi yu o landlord in a secret way. Inwi ka wata mmadu. Until e wogi anya gefo, anya gasa, mwahu. Diki haria, diki gafe e korea. Hari gafe e korea. Dika hari ena kozere ha. Mwahu anya efo gogi. E bugogi ya apia wagoga azu. Mana mbu ina agapu iji ya, umuonyi ga kotaru. Umuonyi ga egerunti. Kucha anye dia. O, maka odini ihu. Kai gare ekwe, kamadu napu anyi. Ega igbataru na mbo nike. Maka na otu a ndi oma siridi. Otu ahu ka ndi ojo siridi. Otu e isi nwe ndi na era ala na uzo kwa oto. Okwa otu ahu ka isi nwe ndi putara igwu ibe ha chandu. Ipia wa ndi oza azu. Inapu ndi oza ego ha nike. Manu ucha ega adia. Oburu na itinye amami ihe. Ifu na oga ahu ahu mmadu ipia wanya azu na uzo di otu ahu. Oga adini izu kanabiana. No go de jinjim. Ka izu te kwozo. Aka mbu miri ututu. Miri doro edo. Mwa hojia na abananya. Aipenso chineke. Kwa keme sianu.